ti mwen de resan. Ti mwen sa ou mette mwen sovle, la pou son tou bagay nan fami an demen. Bon, kite kantik.